Yupito chatango yuwa kurane. Yupito chatango yuwa kurane. Ay ay ay, es correcta de la guato chayota. Ay ay ay.